ni sambula vinaka ni mata vinaka mai o ni varoronga tika mai o ngoena no the program e sa mai tavodhi na Radio Viti Kapiti e na Coast Access Radio dua saiva vapo individu fama e na Kapiti Coast. Waka gawake alo choni rosa ngabulu tiki na e tinika diwa kina rosa ulu katolu. Na rei rei nei chisu vei rato nona tisai peli. E na kawe ni singo ya, na matai ni singa ni madawa, asa songo tu ngana katumba ni wale e rato wati kwe kina na tisai peli. Mbale atani rato sa rei wakira na chiu. Sanga I lako hanyo chisu kalaki tu e na kia rato maliwa kakae vei rato. Meno mendo na waka dengu. Nisa tuku na oti onko, sanga I waka reitaka vei rato na lingana kena sarsarena. E rato sa marau na tisei peli ni rato raida na turanga. Sanga I kai tale vei rato o chisu. Me tiko vei kia mendo na waka dengu. Ia me waka sa tale iau mai o

Tamangu, au sa taleke mdo I talanga wa ka kina. Ni sa waso o tiba ka oya, asanga I dingubi I ratou, kakaewe I ratou, ndo dingoma na yalu tambu. Ke waka ando sa wasota na nonra I balbaladana tamata, era na wasoti. Ke waka ando sa asea ni wasoti ira, era sa asea nga ni wasoti. Wasn't to Rangal Vetimai and Walatambo ni Waswakaviti, Wakandel Tahan South Pacific Bible Society, Ronaldo Lutin Karuma Suba.

E che andanga il romano e andando monrotto na serie na mat serie nello tuo isle na Catholic Methodist Choir mai pertania e na serie nello tu yalo tambu ni durmai ni bula ni matvena fe mai ni varro ti na mai onko e na non da programu Radio Viti Kapiti e na Coast Access Radio do saivava po individu fama. Ni ko e nda naronga tanga e sona i tutuku e na community news e local news nga e kapiti. Ni o te o e a nda naronga tanga i tutuku ni misila ka una via vi o se itala tu ngā mai e na nona wola tutuku se na veika a maka e dhoro Dr. Claire French in du vira na maraman dauni visele. Surgeon, medical surgeon, ka dhaka tali tiu ngā e na te whatuora, ka a dhaka watiko in tōna wan dindike, e na pei ka mea mbaleta na emergency management, disaster management, ka i lo watiko na marama bunu waingo, na posa waka witi. Au na ngei mpito tiu ngā in tōna pei o sei leka leka sara, mea mbaleta na nonda na numa, na marama o ngō ko Dr. Claire French ke ino nonna se sanga me la beta da hitu ino nonda mo soka viti ka wuki i kenda e no nonda i lova tu eni na nonda wakarara e na taka na nonda mo soka viti e na ngau na eva ki na indua na lenga si e na nonda tuita longa ni weisinga i a na tiki na au na raitu i ki na mbaleti Dr. Claire French na nonda waka dindi ke e na nonda mo soka viti. Ngana i tutuku mai na Kapiti District Council o na numa e wina hamenda i lopala ngā eani kanda reitha na dhaba e rato weo se tu mai kina e na wei ka ambaleta na community o ngō e na Kapiti Coast au waka reitha toka dua na wala tutuku me ambaleta tu ngā na Mayor's Task Force for Jobs MTFJ e na ulutanga Our People and Communities Connecting Kapiti youth with meaningful local jobs. Nō lia tingani wawalangi kaunangei wakarangi.

free sessions with digital seniors kapiti avayadoria ene karua ni tune lepsar na vika e adotiko ranio ni ngole ka wakareida na vika e ni na nunga taltinga na justice of peace e ranio ngole kina library mai kapiti e na Paraparaumu Library, kawakaki na e Waikanae. Moni ilobanga na, na ngauna e na Two City, na Singa Two City, e na Two City, e na Madawa Taraba, na ngauna ni Moleil Reitha kina na JP e Paraparaumu Library, mai na Vima Mantini, kina Vima Manitini Karua. Kautatiko na mu passport, no mo driver's license me ra ni bakande ta ki na no mo ID ke ka o ka uta ti ko in dua na na bola tuk tuk baleta in dua na we kam bola ka ka uta tal ti ga no na ID me ra ni ra le rei da o ir na vaga ka ena justice of peace to sar manda na te sere au na ge kuria ni so tal na i tuk tuk

Vei kemeni nā nonda o ni a rongo the mbeka ni a ndua nā wakatata rōse nā vei interview take a waka e thora tiwe ndua nā marama dauni wise le puni wai ko Dr. Claire French e nā nona waka watiko e nā nona waka ndindike waka wuli member letter nā wasa waka weti au nā wiliti ngani ndua nā kena I wala tutu kwa soli wapo kia yon bo ndo beira au mai sainta kana consent form me wa ni ala kwa wapo ki sobi kem ni asana interview take vi Dr. Claire French en nona sangati ko me wakandi ke ba nangau na ndo yadu ki na ndo na lenga se emergency na kena wapo wapalangi na natural disaster dona veka baya ka dikeva ti goko ya na kena baka ya na taki no non do bos baka viti e na ngau nei ato ki nei dona lenga me wambira na une une se na kena a ato na

chise moto na mbitu ena sere isa viti. Vina kende sana mwala sarongo mendo rongota sotale na itutuku varautaki me mbaleta tukunga na vito viti kuni misila nisa me kativaki nisa kune na ikava ni misila ena Wellington region. Da rongota sara na itutuku ya. Me mbaleta na misila na wilika tukunga ya ni na uzapuna imbale mbale ni mateongo na misila. Na misila e ndua na mate mbibi ka vende wavi waka levu karawa ni taraira na uombula ke ira talangana ngone. Ke waka o asudu sio waka itiutiko mai waka itiutiko e Aotearoa New Zealand ni mbera na embaki tinika viwa onusa.

Vuluka Viwa, Erawa ni o Tangumaki Maina Misila, Navuna ni Mbera Nanganongo, Ea Senga Nindua no Weni Mateni Misila, Ka Levu na Tamata Era Tauvi Misila, Nira Sengone. Wira Era Sudu Mai Ena Malio ni Mbaki Tinika Viwa on Sanga Vuluka Viwa, Kena Mbaki Runa Ndolu Kava, Ka Senga Nitiko Veira na Vakandirindina ni Ruana Izula ni Misila, Ni o te tinika rua na wula, na kene imbali malekia, ni o te nanomu ya mbaki tinika rua na wula, mbaki tinika rua, ni o te, o te mai koeira na tiko, ni o te mai na, na mbaki vera na pepei ya, wa tambaki ndo tiko na tutuko ya vera na pepei, sara sivita mai na mbaki tinika rua na wula, erna sena mbeke ni tango maki wakitahu zoko. O ira era sudu ni otina embagi tinka di onso vulka diwa, kasimbera ni dhula wakarua, ena dhula ni misila, era senga ni rawa ni wakanda itaka, ka ke ara tovi misila, ena ndona ngauna sa oti, sa wakaturi mera dhula ena na dhula ni tatarovi ni misila, na mams kena rubela. E rua na iwakarau ni waini mate ni MMR, ni o tina tinkaroa ni wula ni nona sudu, e tango maki ira, e rauta ni diosa wulka diwa na pasende, na tamata mai na misila. Na idula ni tatarovi ni misila, se MMR, e ana misal mampen rubela, e tiko kina indona i tukutuku vinaka, ni vei tango maki, ka sa wakayanga takitiko mai New Zealandi, Me teke vuhu maina embaki tinika viwa, vio sanga vulu. Me wakaanga ana waini mate keve e wakaanga taki e New Zealandi, Santi Kevin na idula ni tatarovi na MMR me tangu maka keina kena sa manindi keve tiko e na venga ona tauzoko. Uda tiko mombukete e mbimbi mondikeva niko sa tangu maki vinaka maina misila, Bleta ni na senga ni rawa ni o dhula, e na idhula ni tatarovi ni MMR, ni o mbukete tiko. Na tawi mate ni misila, e na ngauna ni mbukete, e waka lebutaka, na waka lutu, ke na waka sudundole. Elwe naka mwewe saki taka, na ndingi ni vetango maki, ke na nomu liu ni vengaravi waka tina, se lead maternity carer, se healthcare provider, Na nomu wunuwai siwa dhe ndo reidhiko na nomu vingarabi waka wunuwai. Kewa ka osambu kete tiko. E rao ni o dhula e na idhula ni tatarovi ni MMR ni osa waka sudhoti na idhula na MMR e senga ni waka lengai. Kewa ka o waka sudhungwa ni leilei tiko. Na ikure ni waka rao ni MMR e vei tangumaki talanga vei ira e wunga na tamata, wakabuonga ke o mbukete se malmalumu na nomu I tatangu maki ni ango. Alwinaka vetala noa ke na nomu ndau ni vengarabi ni mbula. Kemaka o sa dhulo te na idhula ni tatarovi ni ngone e veibono tani, endondonu mondi kewa na nomu I wola tutuku ni o dhula mai vei nomu wuniwai, Nasi se ndau ni vengarabi ni mbula mo wakandeitaka ni ko sa tango maki vinaka. E sona vei matanitu e rasolia na imatai ni wani matani misila vei irna ngone ni rasimbera ni vula tinika rua. Kandodono me wakaturi vei rongo me rataura e sona I wakarau me ratango maki kina wakatauzoko. Ke waka e senga ni tiko vei kona nomu I wola tutuku ni dhula ni tatarovi e vei wano tani, e ndondoa numo dhula e na I dhula ni tatarovi e na vei wano tani. Tango maki vei ira e wunga na tamata mera taura e sotale na I wakarau. Nimbera ni o kongole ki wano tani e lovinaka wakande itaka ni o iko ke ira na leo ni nomu matamu wale Dau sa tango maki vinaka mai na misila. O ira era sindari ni dhula wakarua, ena I dhula ni tatarovi ni MMR, era na ririko taki, wakalevu, wakalevu.

bimbi o irnongon in ramirami, ke irnongon ilalai. Kemka etiko en a malio ni wula va, ke in a tinkandu an embaki ni luvemu. Kayo via mole ivo no tani. Tarongi nomu guniwai, membaleta na izulan tatarovi na emmar, merao ni zula rao luvemu, ka metangu maki maina misila, enanga una ni nomu ngande. En a veitangu maki sara veira, e wunga na tamata, kemka merasa taura esua tale na iwaka rao. O koe ngona, kemka o senga ni waka deitaka, ke o a tango maki ka asuzu, ni o tena ndua mataini chanueri ni embaki tini kathio, wansamu kathioa, sa waka turi mo zula ena I zula ni mbera niko mbiu wanua. Raithana nomu guni wai, na sise dauni bingarabi ni mbula. E senga ni saumi na idhula ni tatarovi na eme mar veira kede e New Zealandi e rasimbera ni e dhova na embaki tinkawalu. Ve Italia se dhava na I tuwaki ni no mudhuru wanua. E ave kemni na tiko na embaki tinkawalu lakusombu sin saumi na idhula ni eme mar. Kemka osa embaki tinkawalu kasivia e na senga ni saumi na idhula ni tatarovi ni eme mar. Ke waka o rao ni ngarabi waka wunuai ka waka I labutaki e New Zealandi. E a veira e rasa tundei tu e New Zealandi erna sin sauma. Ve kem ni mbeka na maithakaka e na seasonal work scheme. So na vei kabao e a vina mo ni taronga na nom ni mboso ni dhakaka. Ovi mwase e tutotolonga eni ni samer ni ndarongo da indo tali na sere. Na kiana sa maikadhiwaki ni sa tiko na ikavani kisi ni misila ka kune mai ni katinka ruo ni wula ko mei ena Wellington region. Ka kerei mentanga ngarouni, menta vital no taka waka wubale, menta waka reitaka eni veira na sala ni nonda tango maki kenta.

Miss Vevo ka tumika ngā meiki na e sona I tutuku e wala I tio mai kau reitha toke na Fiji Sun sa tegevu wakangarai tikungo na endua me mai taura na I tutu ni Commissioner ni Corrections mai na nonda wanolo mai ne viti. Wiki mnim beke na rongoda se sa reitha mbeke eba na wola mata e na mātau sa o ti rātou a tiko e na korturanga rātou le vida na mata rātou ngole tiko mai na parole board mai viti rātou na management ni parole board members ni parole tukina ndo na turanga ni lewa ka liu taki rātou tiko mai turanga ni India ka tiutalanga na marama permanent secretary ni justice Ministry of Justice ko Miss Selina Kuruleva ki o manele katona sara na ni Rovital Noa e na nga ona sana solikina na biwando nui mo reni imbiuta na ni Rovital Noa una gimbiteni e na kathkathiba ki e tarawa. Rato ngole mai, karto mai lewa sara na wano rato waka itabiteke rato kina rato lewa lida na kena waka rau ni Baka yang ataki na parole e nisla dibe ira ratiko ilo mena pali ni viva donu taki. Ka ratu ngole waboki, me ratu mai reida na kena volai na veika bakalawa, sen legislation ni parole e nislandi. Ka ea na e, totoka sara ni dhaka bata tiko nislandi bata kei viti, ena tino ea. Aunangei mbiuta mai na Niro Vital Noa kei Miss Selina Kuruleva ena ngauna sa ilovi otiki na Niro Vital Noa ka soli mai na vivando nui me uroi ni mbiuta yani. Tiko tala ngā na Vital Noa oea na norotua ngole mai ki Aotearoa na Commissioner ni Corrections, na Acting Commissioner ni Corrections, Director, Lebo sara pe ratou na baitabi le lebo ratou a ngole mai e na I ngole ngole oea. Doa ngana vital noa au waka reitha toka na kena toso dhake tiko nga na kena vile dhake tiko na kisi mbaleti peni asiradhangi. Kuendo na ovisa mai lenga na nona e anrabongi tiko mai lami Kaina ki ni oko asi ndondonu me mai an rambuangi e na police post mai e ilami ni ka watu lewa na turangi lewa ko Justice Gounder ni sana sengani rongo di na kisi mbalete ni sengani mbiu mai na DNA na postmortem result ni nona mai wakamatei ko se lambati ko Police Constable Peniasi Radhangi, mai lami. E mba ki rosa vulu ba dada toga na wadoro wongo. Waka ba dhir lo loma. Ka sa mani lebo e raka e. Bila da ke me kereyo New Zealand me mai bibo ke na kisi mbali tibiti saru. Lebo sarna nga na ka e ado tiko e na loma ni mbai e rato na obisa. E compromise saratu nga e na ngonungo e anaka e tuku niti o mai. Ni kisi ni peni ase radangi ase tekebu mai ena wula na matai ni makiongo matai ni ena iyo tebu ngo e rua se tolo pula salva ko tiko na kisi ongo gai kone tiko ni rato wakame rato were umbi umbi tiko orto nandikeba tiko na kisi ni obisa ni tukuni tiko na ikat ni rato le tolu rato ambe itaki o rauna le rua rau mbe itaki rau sa sereki kua sereki rau o Justice Gounder ka o Justice Gounder thawana e rau bai thawa berto na obisa me rato mai charge taka o rauna le rua ngo ni senatu no evidence e ana wuna e sumata kina na kisi ka sa dhaka talitungo na kena waka ni dike ka na numi. Na dhaka me rato lako e ni aso na rato na viti. Se o ira ratungo e New Zealand, rao visa, me rale indikeba na kisi ni so na kisi wata na kisi ni radhangi, ke na kisi le lebo ni iwe ika ambaleta na wenganga ni beba matengtaki, me lebo buka kino New Zealand viti. E ando na ito